ak luñ ci man di jotit ku ne xam na ne dañ na ndax dañ ci dëkk bi ndax mbolo daal yu bari bari dañu jang sa duñ ko joxe dëkk bi nga xam ne shahbun qur'ani la mbolo mi ci bopam ñoy mbolo am alquran kenn ku nekk ya ngay jang alquran sa digënté ak sëriñ bi nit ñi ba ci jotaay bi rek na am ñu dik ne ndigal lool da na ko da xay loolu ku wax dañ nan la waaw rek bindu ko waye du les mëna tak du les mëna xam

Cheikh Abdoul Khader ak mbolem mbokk yi ma andal yépp. Dañu and ko ak moom. Daanaka kaddu yi seen xaal yi doyoon na sëkk, waaye ndigal moom bu jógee faw rek des koy jëfe. Ni nga ko waxee, ñoo bokk liggéey bi ngay taxaw alquran ji, ñuy taxaw xaside yi, te lépp nag di lenn. Ñi ngi sant mbooleem ñiñ ko àndal, moo xam ñiy jàng njàngum benn benn la, wala ñiy jàng njàngum durus, wala ñiy jàng njàngum kuréel, ak ñi nga xamee ne ñoo taxaw liggéey bi. Boo ci tuddee Serigne Cheikh Dieng, dana mën a yóbbaale ñu bare bare bare. Taxawaayam ci liggéey bi rafet na lool, jox na ko yitte ju kawe kawe. Waaye nag lépp lu ñuy def ci lu baax di ko defal sëriñ bi, defal ko ko ci weeram wu tedd wii ak ci bisam bii, defe naa ne mooy la ca gën a yàlla. Defe naa ne it mooy la nga xam ne dana dëppoog ni sëriñ bi bëggee, koo ko santale boromam. Ndax sëriñ bi ni ko Cheikh Modou Moustapha di waxee rek, fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gisee, mës sa boole dara ak boromam. Te it mës naa koy dégg ci suñu bii bu mu wax ne sëriñ bi day foo ko gisee ak noo ko gisee saxel dem ci yàlla. Kon kooku nag léppam da koo jox boromam ba deseetul dara. Moo tax it nag yàlla faye ko mi def yépp nag. Te loolu it moo ko waxal boppam. Wax ju gudd a gudd la, waaye damay tënk rek ci lum séq ay laaj ak i tontu. Waaye ca mujj ga dane ka ko doon laaj, da ngeen a moom jëmm yi ma moom xol yi. Loolu moo tax sëriñ bi bu nee nañ ko santale boromam, loolu day jëmmam taxut, waaye bëggal nu njariñ ak bëgg nu njariñ ci liggéey mu tedd bi rek a tax. Ndax moom day la sëriñ Moor Soxna Diarra waxoon rek ca tuubaa ju njëkk ja, ba mu ñëwee fii seet si sëriñ bi fekk fi dong yi, booba mi ngi fi dajeeg sëñ Bakke Bousso. Lii maa ngi ko dégg ci sëñ Abibu. Nee na booba sëñ Bakke sëñ baa ngi koy tërbiyee ba mu jeex lool, te fekk dafa amoon yaram. Moo njëkk a gis sëñ Moor Diarra di ko làqatu. Sëñ Moor Diarra gis ko, dal na ko kii du Mbakke, mu ne ko waaw. Mu ne ko waa ji de dama lekki tanaan, kii nga nekkal dadul nit. Ba mu génnee dajale dong yépp ne leen, dama leen a bëgg a xamal ne ki leen fi dajale nigul ba ngeen daje fi mu doog a wuti lu leen yore. Dafa am lu leen yore ba noppi du leen dajale. Kon sëriñ bi moom léppam sotti na, waaye lam doon liggéey li boromam ci liggéey tedd bii